masi he chon sikel bi hua on tin sa zo za ka ga shen her gu he gu i tu chen me ni ke hua on ila redlin konkot sata gabriel kushon he i i wa hua on gu tin sa ze wer gu he gu a redlin konkot dominic toberg he i i wa hua on ko Haku tai sa ze un ta te ku hien te chuh ta ko un ko tse ko te soret ha ke ku te ko. Yat ai tangu ten tai kua ke ko te ga.

fapashain tukhasa kuyente la konlingwa la ku kowalhi khorno lahtin sa awotiko. Hito tsini kuyente la konlingwa la ku kowalhi tawrano sa awotiko. Ote shehaise enterprising tukhasa kuyente la konlingwa la ku kowalhi khorno sa thai sa awotiko. Hito tsini kuyente kasaniti wala ku La wakon le wala ku ko wale hi rakono le foton sa awoteko. Yatin te wakon hai se kakein tuka sa kuhiente ya son wala ku la wakon le wala ku ko wale hi horno sa thai sa awoteko. Hito tsini kuhiente kasaniti wala ku la wakon le wala ku ko wale hi tarno thai sa awoteko. Sisi kon hai se tekete leni tukhasa kuyente la kon lewa la ku ko wale hi horno tse itin tse awoteko. Hito tsini kuyente kasani iti wale ku la wakon lewa la ku ko wale hi tarno le tse awoteko. Achaut ina kon na ate hai se sahpak e tukhasa kuyente la kon lewa la ku Kowali hi horno lak ets a awoteko. Hito tsini kuhiente kasani iti wala ku tsintatekot a kuhiente karasa de dewe wala ko. Haku kets a kowar wa shon rahu tiku kowali hi tarno rak ets a awoteko. Sopa kongi tu kets a kuhiente la kongli wala ku kowali hi horno lak ets a awoteko. Hito tsini kuhiente kasani iti wala ku la wakonle wala ku ko wale hi rakono lahtin tsa awoteko. Fetsa kwenye tukasa kuhiente yaso wala ku la wakonle wala ku ko wale hi horno thai tsa awoteko. Hito tsini kuhiente la kwenye wala ku ko wale hi rakono la foton tsa awoteko. Lakon len hai se tulit a intu kats a kuyente ya son wala ku ko wale hi horno thai tsa awoteko. Hito tsin kuyente kasani iti wala ku tsintarigot a kuyente lakon le wala ku ko wale hi rakono lak ets a awoteko. Ratili kong intu kats a kuyente ya son wala ku ko wale hi horno rak ets a awoteko. Hito tsini kuhiente kasani iti wala ku tsintate kot a kuhiente oko a kute ku ko wale hi rakono tiin tsa awoteko. Teleni tukhats a kuhiente ya son wala ku ko wale hi lofoton tsa awoteko. Hito tsini kuhiente kasani iti wala ku ko wale hi horno lofoton tsa awoteko. Ahpamihi tukhats a kuhiente ya son wala ku ko wale hi horano tsa awoteko. Hito tsini kuhiente kasani iti wala ku ko wale hi rakono le tsa awoteko. Tahtla kun hai se shikashi tukhats a kuhiente o konle wala ku ko wale hi horano tsa awoteko. Hito tsini kuhiente o konle wala ku tsintatekot a kuhiente wa shon rahu tiku ko wale hi horno lak ets a awoteko. Arke kongi tukhats a kuhiente kasani iti wala ku ko wale hi lofoton tsa awoteko. Hito tsini kuhiente kasani iti wala ku tsintatekot a kuhiente o konle wala ku ko wale hi horno lahtin tsa awoteko.

0: Hintu ratin konkots satha Gabriel Cushon tahutu keko situle ese la ko hai se aso aya likishu e kon sekunt
1: ha ha aba je korate jet ha talking what a new year cooker like you come here I think it's 100 kona we I'm not going to be able to get a little bit of a Apa wa iwe raka anita wa tade ge le tu ya ya hun ye la sa hui thona ka hi lo la apa la kwa yonda na yonda sa alo la ji apa ga ha ha hu on la sa ka e kun sa le ye sa le na yo sta ra wa he sin sa na yo sta ha ti ha go la apa hu ye wa sin sa sa wa to I was like, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
0: Rattling conquests Sata Gabriel Cushon, Ia Kekuinte.